0: Bo, maro ho nakapukin?
1: Ida ho.
0: Ah, piga kilolo la siya ki. Silalati piga kobe. Rimbangi piga tembo. Suwe itong itong jolo sude. Ha, betak na unggok no pandaputan ni pukinon na panapukin na lewat.
1: Uy, dongan. Asok-asok dokon. Ibigi halak na ron mangir puti ba?
0: Nakurang madungan ilamu. Mana kuro daw na may laiba?
1: Sadya mapula hihe. Lopes-lopes makan. Buyuk-buyuk nambur.
0: Sadya na ilobina?
1: Inda dong be. Muda na purcaya ho. Poken na ro ho. Dumatu pokenan.
0: Ah, nabi noto. Betak lobi dope. So tar sampikon managot manabusi pamuran ni Kyle.